wa ka ke khale ki fu puta ke hloka tata iso ang pitla la morena ang kuka ang bontatela